0: Namatin ng umritin sa chichit na rarandar. Ulma do alkundurin marike. Ano hindi ang ulma ay oyoyora. Ano kukurot doon rin umala. Chichit na marka perwala.
1: Get ready to